0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Huwag kasing tambayan ang puso ni Mahal. Masasaktan ka lang. Dito ka na tumambay sa laging masaya. Magic FM, katambay mo.

0: Nasa opisina? No problem. Nasa jeep? No problem. Nasa kapitbahay? No problem. Kahit nasan ka pa, basta nakamagic ka, no problem. Magic FM, katambay mo.
1: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Formula. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amboy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Time check. It's 3:04 p.m. And this time check is brought to you by GDP VIX Trading OPC.
3: Alas tres na! Ito na ang tambayan na inyong kinagigiliwan. Kasama nyo sa chikahan, kwentuhan at kulitan. Live greetings on air. Tawag na sa FB Messenger Magic Tambayan.
4: Hello po si Mary Ann. Binabati ko po ang tatay ko.
3: Sabay-sabay tayong tumambay. Dito lang yan sa Magic Tambayan. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa Magic FM. Tambay!

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amboy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kidney care time!
6: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.

0: ang official tambayan ng bayan. EDUCAFE.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon. It's already 5:03 p.m. This time check is brought to you by Kingjet Enterprises.
3: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. Kingjet Enterprises. Type 1 cement, kahoy, plywood, steel bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa Kingjet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crushed gravel, electrical supply, plumbing and roofing materials. Kingjet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto. Panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. Kingjet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. Kingjet Enterprises. Ang Kingjet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San El Defonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. Kingjet Enterprises. Kingjet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. Kingjet Enterprises. Di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. Kingjet Enterprises.
4: Masang-masa ang tugtugan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Magic Tunog Kalye. Tawagin na ang kaibigan at mag-jamming habang sinasabayan ang Magic Tunog Kalye.
5: Magic Tunog Kalye.
4: Dito lang sa Magic FM.

0: Tanggapin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kalye.
1: Bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kalye, dito lang sa Magic FM.

0: Bayan ng Bayan.
1: Kantaan bay mo.
2: Listen to us, cause we listen to you.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulap.
0: Kunin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kalye.
6: Bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kalye. Dito lang sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakinig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio.
0: Okay po si Tatay Mio.
1: Opo. Pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
0: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
0: Mga impormasyon pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

pakikinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatuntunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre pa, mga kaibigan, ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Kuya po naman ang inyong lingkod, tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagahanap po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha? Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya, and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: Again, ang adibo namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao. Nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Victoria po.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: 67. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan, saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.

0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa atin po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Eh, meron po naman. Mga ano lang po. Mga mild lang naman. Mga
0: minor lang naman.
1: Nahilo.
0: Nahilo. Oh,
1: nahilo. Hindi. Ako'y laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo.
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali eh, nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, po, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa, ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, ay baka Mari, ano, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po 'yon ang doon po sa ano, doon po sa testimonya na 'yon. Ang ibig lang sabihin, ang ibig nating ipakahulugan po doon nung nakausap natin, eh ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya di po ba, nanay? Di ba kayo po dumaan din po kayo doon? Di ba may pagkakataon pa yung nakausap natin na 'yon, nagdidismenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, eh sumasakit talaga yung kanyang puson. Eh talagang kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan bago daw po datnan. So hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Pero po, ano, nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi, nanay, kumbaga nararanasan yun nung iba natin mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa, diba? So yun po yun, nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo, nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po. Umpisa po noon hanggang po ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong.
0: Apo.
1: May tanong po ako kung saan po ba nabibili yung sabon na yun.
0: Yung sabon. Tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Nako, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gaganda ka. Nanay,
1: lolo ko, inanon ako ng mga anak ko dito. Kasi napapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung pag-agamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'Di ba? Kung meron pong mga 'di ba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit papaano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka meron po kasi itong meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikita ang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-payout na kami sa
0: Opo. Tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, coffee lang, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Opo. Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating rice coffee. R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay.
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung ako ano po, yung
1: po. Ano po? Maintenance ko na po to. Ito na po lang, ito lang po, wow, ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow, wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan niyo yung tubig po ninyo sa araw-araw, tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman niyo noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon yung 'di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Na po, wala na po, okay na po ako. Ako'y parang teenager
0: na eh. Wow. Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay, na talagang napaka ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo, sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh, minsan.
0: Mm-hmm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po. Sa pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala
0: kung
1: naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung kung magagawang po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba?
1: Opo, ganun.
0: Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit, nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat, nanay.
1: Baby talaga po ako noon.
0: Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay,
1: tapos nakaisang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yun, nanay. Tsaka yung ating, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, nanay. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, nanay. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh, lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo. Si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Ito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang, bago po ikaw, si Nanay Victoria. O, di ba? Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimonya na maganda rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo, kagaya
2: ng nanay.
0: Okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po kasi noon. Kundi yung salaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag, ay parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga. Kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo. Tama.
2: Ayaw po, nakakapangungukmani.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong maghapon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: marami ating lang po ang abilay talaga.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay okay. Melvin. Oh, bukod po sa iyo, Tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Ay, pag minsan nga niya na pa rin yung mga anak ko ay, naalaman ko lamang ay naitimta na, diba yung aking kapi.
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang, ha? At bakit wala na naman?
2: Oo, wala na naman. Kapabili ulit.
0: Tama, tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko pa po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo, ha? Pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po. Subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya, at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat. Lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay, Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba? Nakatikim na po ba kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Oo, natikman ko na po. Noong isang po ay ang nabili ko 14-in-1 ay minsan ay naigay ako yung 25 din. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25 in 1 po yun. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Yung 25 in 1, nakasilid po yun sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos meron din pong 10 sachet yun. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po nga. Gawa ng mission po nga na ako yung nagpabili sa grocery. Hindi naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25 in 1, sabi ko, walang problema ito. Nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
0: Tama, opo. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14 in 1 plus 1 tsaka yung ating 25 in 1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Naalala ko po, sa Parting Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili na rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, Tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, Tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po.
2: Mm-hmm.
0: Balitaan niyo lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak niyo nakabili na. Tapos isend niyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan niyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po, maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat. Bye-bye. Opo. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Tawag din po kayo mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si nanay Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po nanay. Ilang taon na po si nanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po nanay. Ano po yung tanong po ninyo?
3: Oo. Hello?
0: Yes po nanay, go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
3: Nakabili ako dito sa sa C&C. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
3: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes po, nanay.
3: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po nanay. Yan po yung una actually na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
3: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
3: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay. Nanay, ganito bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet yung pinaka-the best po nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po nanay dapat ang naiinom po ninyo. Okay po.
3: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yun nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
3: Okay
0: nanay.
3: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako nanay ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
4: Apo.
0: Thank you very much, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Ingat po kayo.
4: Apo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napagandang balitak tayo. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan ha, yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. R-I-S-E yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po natin Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
5: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan. Kwentuhan. Kawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan 97.5 Magic FM. Lucena 90.3 Magic FM. Tugigaraw 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM. Tacloban 98.3 Magic FM. Sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo. Proud member of the KBP.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Great music, magic moments. This is Magic FM.